Iya, bang mana ka kui kana rosena ore te man hang ta malang te re ti talam dale kina kui ala ta selamat atang pala bana tolo na pelu man tolo nguli man aban tolo nyadi sayung lara hujung minggu apa entam pe ti lama program be tong urip ta mi ta ma pe hani ngeria ngak da ka sape jayong leng kenan kelap sape leng merong belaga.